0: 101.7 FM.
1: Mi sa ako mo ka da gosa.
2: Do siya sinikilag. Eko nang kada lora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

0: Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi isigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri po maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto ng extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ku Enya. Safe flight!
1: Make your move ku Facilito Cash Loans. Hey, apat ang profesional ku aspirasyon pa bay di biyahe? O, bota preparando pa start bo meso negosyo? Awal, make your move! Bota kla pa invertir de un curso lokal o bay un bong seminario internasyonal? Awal, make your move! Bota ipensa di has yung home improvement y derecho of expande bo casa of apartment? Awal, make your move! Ku Facilito Cash Loans.
2: Home and Nature Inspired Island Living ta bisti bo kaso fe negosyo ku emueblaran y asesoran ang único de na estilo. Bibi directo for di Indonesia, India y Holanda nos talaga full bo kaso fe negosyo Lucy. Home and Nature Inspired Island Living ta invitabo bisitanos de edificio di Amsey Unicorn Megastore. Home and Nature Inspired Island Living.
3: Heart Radio.